ugbua ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Very Reverend Father Dr. John Bosco Ezeyi gbara ndị Kraịst nọ na Uromi ume ka ha ghara ịmara naanị banyere Jizọs Kraịst, kama ka ha mata ya nke ọma ma nwee mmekọrịta siri ike na ya. O kwuru na ezi okwukwe kwesịrị ịpụta ihe n'omume, mkpebi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ gbakwara ndị Kraịst ume ka ha tụkwasị Jizọs obi ma nyefee ndụ, nsogbu n'ọdịnihu ha n'aka ya. N'akụkọ nke abụọ, ndị agha nọ Brigade Nigeria Army na mmekọrịta ya na ndị uwe ojii azọpụtara onye ọrụ ugbo dị afọ 50, Lucky Egbigi, onye atọrọ.

0: nation.
1: Odun adota kan Lucky Egbiki ti awon ajinigbe gbe ni ubi aja Edo nigba igbala na awon omo ogun ati olopa ba egbe awon ajinigbe na pade won si pa okan ninu won ijoba apapo ti ro fun imujade awon ohun elu agbara ti ni ti a ri ni lati inu orun ni Nigeria ki orile de le din igbekele lori awon ohun elu ti a ko wole ku awon ohun elu na ni paneli orun battery ati inverter lakotan eje ka gbo akore iroyin lekan si Father Eze yi ro awon
2: Full mix.

ndị Kraịst nọ Rome adọrọ aka na ntị ka ha mata Jizọs Kraịst, ọ bụghị naanị ịmara banyere ya. Ndị agha na-edoburu onye a na-enyo enyo na ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti etiti na-akwalite mmemme ngwa ọrụ ike ọhụrụ n'ime Naịjirịa. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'ojo. Very Reverend Father Dr. John Bosco Ezeyi gbara ndị Kraịst nọ na Urumi ume ka ha ghara ịmara naanị banyere Jizọs Kraịst, kama ka ha mata ya nke ọma ma nwee mmekọrịta siri ike na ya. O kwuru na ezi okwukwe kwesịrị ịpụta ihe n'omume, mkpebi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ gbakwara ndị Kraịst ume ka ha tụkwasị Jizọs obi ma nyefee ndụ, nsogbu n'ọdịnihu ha n'aka ya. N'akụkọ nke abụọ, ndị agha nọ Brigade Naijiria Army na mmekọrịta ya na ndị uwe ojii azọpụtala onye ọrụ ugbo dị afọ 50, Lucky Egbigi, onye a tọrọ.

0: So show me.
1: Jesus Christ. You know, that unu ruo bono da me iri obo ba si. Uto ite ba si Jesus so ni mama ruo bono se. Oyi eni egbanegbe ni joko e dagbi o tun pa na mi ga ge odo ewo mu no. Ege no re du o tun pa no mu gbo mu. Ege ni ekida mi onu pe ani fan. Oji data ege nya ene wi emi nere wona bi o to wa eyan nere bo si bi emi na den bi o to bo le buri nere wona ne ye mama ri obo re wona me edna fawa so ta ne ri bo o me ki da ni dagbare yan o christian ne bo to ro mi bo to ido adata me ye yan ne mama ri obo re ji ebere ni jesu christi shan ye bi uri obo lo se re ji ebere nebo revejan ye yebe dagun lo se keke oyi reverend father dr john bosco ezehi oda tona eduzana no nevi eke ujebe se no rani rojebe ni any christian tawi holy family chapel ye fanjo quarters wi otoru mi oyi father ezehi da jale genyage am leo seno bla bi ora wo mama leo seno bla keke ribo kida jale genyage vi e bare nyen je vi e wi keke no realu oja mi no regbe ma vi e bu mara ni ojo de nyen je o kida tai ri e ke oje be e ji prophet elijah e gena re mi ga ge oda hun uru seno bla vi vi uru no wa mama dagbare vi uru no feke dagbare here oyi oda ye jale re ji ele ni jesu christi re Asha uke de, nanda mega ge, pita da ye boy re, nanda asha boy re uka e de. Oda yoga ge, mare anagbe ra keke, ni mare yobo weke Jesu Christi. E nya, e bonde popo re kakaje, vi edagbon lo se mare veja, Jesu Christi, o e, oda e ni mamama, moho reji, e mare nyeje, vi reji, e mi reveja ni mare anagbe ra. Oye ori anoda ze fwai dagbari mwai. Ota vivi. Oye eni ene yokon na leo mi brigade osi Nigeria no zine. E bi egba negbe. E da miyo tokpa fwa no mungbo. Na da menye ange na le leo mi loki igbiki. Na da miye ene duwe o mu. E da duwe o mu vi oto ubiaja. Vi... The Kahuse is on South East.

0: Nigeria. Ukama Olamide Masemile Dagbarebi Isan by Nucleus Radio Abunware Kamaho Usanubra de Bamadu Jamaid na Fawaz.
1: Ndewonu ndi nega anyi nti. No nakuko anyi nke Isan by Nucleus Radio Uromi. Le isa kukanyi ta. Umunna ndi Christ na Uromi adoro aka na ntị ka ha mata Jesus Christ, ọ bụghị naanị ịmara banyere ya. Ndị agha na-edo gburu onye na-enyo enyo na ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti

welcome gidi ki se lati mo nipa re nikan omo ogun nigeria pa ajinigbe kan o si gba agbe ti won gbe ni edo sile ijoba apapo ro fun imojade ohun elo agbara orun nile lati din

Father, eze iro awon kristeli ni urumi lati mo Jesu Kristi ni gidi ki n se lati mo nipa re nikan. Omo ogun Nigeria pa ajinegbe kan o si gba agbe ti won gbe ni Edo sile. Ijoba apapo ro fun imujade ohun elu agbara orun ni le lati din akopo ohun elu ku. Oluwadamilare ni oniroyin atete si iroyin ni kikun. Father John Bosco eze iti gba awon kristeni ni urominiyanju lati ni ajose to jinle pelu Jesu Kristi ki se lati mo nipa re nikan. O so pe imo gidi nipa Kristi gbodo han ninu iwa ipinu ati bi eniyan se n ba awon elomiran lo. Awon omo ogun brigade kerin ni ifowosowopo pelu olopa.

0: akopọ ohun eloku Oluwadam Lare ni oniroyin atete si iroyin kikun Father John Bosco Eze ti gba awon Christian ni room ni oju lati ni ajose to jinle pelu Jesu Christi ki se lati mo nipa re nikan o so pe imo gidi nipa Christi gbodo han ninu iwa ipinu ati bi eniyan se nba awon elomiran lo awon omo ogun brigade kerin ni ifowosowopo pelu olopa ti gba agbe odun adota kan Lucky Egbiki ti awon ajinigbe gbe ni ubi aja Edo nigba igbala na awon omo ogun ati olopa
1: Brooklyn. My brothers keep

ni si 4,000 ne ayi as special assistance. Oyi do boyi hero bewo ta e di edo state governor senito modi bewo e di o hene nu kan yu wa bi da yo nare ni 4,000 special assistant e me somo bokhi ye ye ge evi no nare mi ge nya uto wane kuno se maksa bo le un jo da lo ege ni remi gbevi APC member miti hero re tuta na jaro da gbare vi di o 8 local government area vi state ina ye ve do state Iro akonweno so e yere tai Patrick Ebojeli ge ubewo owo tai robo wo ge ewo no se ma mari don gmara le ni kupe reji ulogo no se ye pisi pati ne ko le mi kugbe be dada mi e ki cho e go le mi kugbe we ke akugbe o ahu no no se va no robo no se anu rewo ene yokulo bi banti ko mi gbe bi Zamfara Doresi Kebbi State even no na meginya ene yokulo ik bi logo ne jaro 8th division personnel ikon e won jaro jimi no na mege na ulo woso banditine lo

amugbalegbe ijoba to le ni egberun merin apako awon omo ologun ati awon olopa adiboloja ti danan ya awon omo ajinigbe ati obajije bandit ni ilu sanfara ati ilu kebi wayi o eje ka gbo iroyin na lekun rere ijoba ibile Eastern Northeast ti kede wipe awon ti setan lati gboju agan si gbogbo enikeni ti o ba n ba dukia ijoba ati ti aralu je oro jade lati enu eni ti o je akowe ijoba ibile na ogbeni Robert Nwabo nigbati o n kopa